Meta ko jazz pa jamo i mayo bats ko ban kundo na nyo jazz pa na sek cha cha we na unha ko dio ja meta ko jazz pa jamo i han da ram cha cha we na we na dio jazz pa jamo i han da ka hiu na we na sa wai ko te de jiwe so pa jamo i han da ram sa na us pa na nyo ko pa jamo i go cha jiwe tyun da na us na sa wai ko te na nyo i go sha pa jamo i pui pi na sa na nyo Nasa wesh pa chasu pa jamoi handa uspane gunanyo Naya tsa wai kwete igwe shak pa jamoi pui pije Nau ta wala pui pi na wana nyo masu yo jamoi Pitun ikwe pa so undan champane gundan uspane gunan Manyo jamoi na seken su pa jamoi Jasu ba manyu pela guai psa jasu ba jamoi guatia takai nanyu jasu jamba ne guatia ai su ba jamoi guacha juai chun de namusta na ente nanyu guach ba jamoi pui pui nas kau na uhe na ente anda guacha juai tu guasu ba masu ba jamoi skau na uspa ne guatia guach ba jamoi guala pui pui na uhe tau nanyu na ente ba jamoi guacha juai kaha masu ba jamoi anda jam wasa na uspa ne gu nanyu Kwa shpa jamwai pui pi na wae thao na tsa wai kwete Nao thao wala pui pi na wae na nyu cha supa jamwai Na kusi ente pa jamwai handa ra wae cha na wae cha luchko wae shpa jamwai Yat kwa supa jamwai ni wae shpa neite wae shpa cha supa pi na upagi na nyu Mainyu cha wae pi ni yat kwa supa ons neku na nyu Kwa shpa jamwai na ente juwe chunde na wae Kita suju jam pia yat supa jamai hat na uns pagi na nyuja supa jamai na ente baju ecun dan uns tahun. Ja anhas pa jamai hat na uns na uns pagi na nyuja supa jamai gua cak juwe kahat tahun na nyuai pal dunu witso wit juo ai cham supa ja pia yat supa wit juo ja sumaik supa biumbeh kiwe supa wat cime supa lamus kiwe supa. Musiau ne with supa jamai handa uspane gunanyu na ente pa jamai juwa chun dana wa nanyu handa go jamwa sena uspane go ju cha supa jamai kwash pa pui pe na usta na ba su ko ta waite na ta handa ra juwa chun dana wa nanyu na si spa handa jamwa sena uspane go ju cha supa jamai juwa chun dana usta wa handa go jam ma supa jamai pitun sena yet ko supa jamai pui pa na ma su yo cha supa jamai Sina kwa su kachi pikuat kwa su pa jamai Michikuwa achah nanya pao su buhes negu nanyo Cha su pa minas pa jamai kuala uspa ginazio Kwa su pa jamai ay su pa puipi na uhe na ente

Bina wa nanyu jasu handa jawa cha yuwe chun tanamu spane ku nanyu kwa shpa jamu yi ai su papu yi bina wa na zawa yi tanayu jayi meta wa nyu na unyu tun tanayu jasu ba na ki nyu na uhu gut sha tun diyo en kwe pas khan na uwe ga diyo jasu pa jamu yi wala pu yi taash na uwe na zawa yi tanayu handa jawa sa na unyu spane ku diyo ai su ba susni ak sha yi kwa shak pa jamu yi wala pu yi bina wa en kananyu tau cha suba ma su yo handa yue kwe pa pa na wa na yo cha su cha mo yi ai su ba ka hi na sun kha na sa wa ko ta ji yo i ko shak pa cha mo yi yue chu na wa na ente

tan handa ra ya suba jamai iguala pui vino na amba tu kata welsu na yo iko ya kapa jamai na ente ba pui tash na o je meta o wacha ku ho en ba jamai ku na o musa na yo ya suba jamai ai suba yo e jonde na o na yo handa go jamai sena suba na go ya suba jamai ka hiu na o na za welte na yo ai suba jamai sus ni pa musa ta jamai na sa wesh pa ai su handa ja pi ja gi gi pa na wai na yo ya hime thau cha suba jamai puita is nau hena nyu ai ste ba jamai ka hiu nau hetio cha suba jamai igo shak pa pui bi nau hena nyu na sawa suba jamai ai sham suba jamai et square with ya pa hai nyu cha suba jamai ka hiu nau hena sawa ite nyu de yo jamai sawa iko suba pui bi nyu ai suna sus ni kwa pas nu nau hena ba tu ko sawa ite jet ko suba handa ro pa ni gu nyu igo shak pa jamai ka hiu nau hena

Nam tam wala puy pina wana nyua isu pajamai wite susnia kpajamai chana wenka na ente na nyu. Digo ya kpajamai wachayue kan chasu pa manyo. Chai metau na ente ba na sekwe ba kah na uku dio jasu ba atni chpas wala tetet na wai na nyu. Tet shajazu yet pukas wai na wai na nyu. Chang bane gazi kwa pajamai wachayue chun tena wetau na ente na nyu. Igo shak pajamoi handa puipina handa puiwa una uhe naño wash pajamoi na ente pa wacha yue chunda na uhe ai su yu kem ko janya pa ya naño ja su pajamoi kem su baka na musia naño e urana sa wash pa un spane go di ja su pajamoi puipina uhe na tawaite